0: Hi.
1: What's the PIN code?
0: 9626.
1: Bingo 26 smoking.
0: Na ko me Jimmy Gordon Jr.
1: Jimmy Gordon go bingo.
0: Ah.
1: Hi.
0: 16967.
1: Bingo hat dort sehr gut genau wie.
0: Lissy,
1: go bingo.
0: Thank you.
1: Hey, Lali.
0: Bye.
1: Hi.
0: Oh, na sum mga 10014.
1: Tuk yung mga tulot si mga ito. No line.
0: Ah, so. Bye.
1: Mm. Bingo Tseato, Jimmy Gordon Jr., Lizzie Johannes. Avim me yog 750. Bingo kaswasi me yasi. Aw pala nga yog hik ni niksak. Salmon, dark orange. Dark red. Top or bottom. Hanga niksipak. Ata niksipalo ni Bingo. Pinko kaswa si Mijay.

Pisi ani tana tasi nona li kaitinga ni galan to. Aula te kuyosuni kemi hautisani ani hatasi majur ilo ta kamelak mejo tana hanu tui na isu amur na mangi tuni no isi hatalok to. Kau je mana tu tu sah dikuni cakup tu hatta sini lu teh meh hatta man. Takwa imal ribut tiunek tani isu mage laga cakup tu unali isu mage di lok taka tanya imek tapi but kau kangen imat takwa illo api si tamau mata pingasut cakup tu tanya sikit kasiusannya ini pak imak mi kubisi guna tuhu nak tu. Dan kuat tu ngumat, kaning itu kami mani pita kakel lapat, kayu sikir lakum nak ajak foto. Dan tema isu magi nak hatta amalu tasak mutai ku ngak kutimiti ke kujikal waktu ku. Dan akane semik kujau lo jujuk, kubanita ku kenyangin mejaka aku titake hang nebo tasak mut. Kinau jani te mangokha galok tugut amalo nona ko julok pe bur pinyai ru ta kene pa hatta ta bur nona ko ju wa mi sungo ke reli acce magulak mat nona di bur ta sia lum meu ta kalini ta ku ngata ni meu ta suju to ham mei tullo amalo nona li ta ham mi mi ta ko nona li tu ku si ta maulak ti loki Imek tau tima ko hatta tu, ilangana tau siusi watu. Milo aku tilu, tema maku hatta mitsuti, ilangana tau siusi watu. Amaru no nalipi kau paliat suni suka tu alamin. Ilo sila kenyak, ilingnya nila kenyak, ania vik sama kuali mape kau paliat geli. Pikuti siya kaya hak sugit. Ilangan isu kehang nangit siya hatta lauman. Nona liupi kong paliani nga iti kiyaw luni. Nona kuyo hauti hanwe ilua kaya hakni nga. Amalo nona kuya, nona kuyo tako pinitsakuti. Ilu nati sukhatat si magyaliu ya hatta to. Taga pinasuti kasungo kata 70 hours. Amalo ilang i 80 hours pinaso ako si Iloani. Imagtaw tataw si ula kami. Ula ko pigak su ni ingomit. Talimang ngumot. Talimang ngumit. Unwa. Ato si ngokatak su upinak ay kasut su ni. Tay may tuhat talaw to. Upinak at inunak po juwa ula yung ngit. Kayo silimatoy na kami. Tukuhat tatul. Kukuk may utsutalo. Kaya kaya kitong ito po ay alam mi, no nakakata, hano ililu ko man na, kadyo si Tsekela kaya ito. Isumanak to,

sakala mga tatu suane te tumenga heating cable me ilisi gasole ko te hao yego mamme yego amalo khella losi nikayo tane sala ga lolo yego sile hoa ngo ya khala me yego kyo le mai me ni sumit sutason le man kayo tau magalo ata kayo

Kiti kiti ko halu te go te ko ke loa ko ne atu le mat o halu be ko sa kola kati guk. Kiti kiti. O halu te te ko ke to ho ya ko ne atu le mat.

Pita 8 Deluxe 7226. Pita 8 Deluxe 7226. Unono waki taki sinaina fata vini kumi motorek. Motorel loso ni go number 57. Ani kailu me to papi ang to me 0115. Kulari shay to so to kuti koin 17 ini ukilnuk. Akaw tamago utak tarik dito sa mata kamani lumulak palayit gabi sila la ikalupilimut 2943 extension 248 lari ukalabing utsi kiyo yung ito at sinipili ko tingano kino mga pi ukalotil nalipani minu ani si si snowball happy birthday ani anani picture ni nalagay utulot yung mga ilo

Kan apa ni pandemic ani sesi snowball. Nelio di ni lok sechet anane pirak. Ito Jonas an kahoyo dit Ito Jonas ko hum. Pitay tulak halag ding to 7226. Male anak at lohan tamut siya kenumiyo.

0: Mai na bon, I lagi papa tau vingani, tuki muate si ye, tu sarat sa hamat, nero arat sa leo neo lakto mitzano, eh, mai na?
1: Oku inga minga ta, nero arat sa umari. Nuna ni lagi papa tau ni, taki maringi, asi ire halak mi mata, tak banyak arumi, kapau ni mako ni kati mai of talo tui, nero arat sa ngurasong ni, Uku inga matakataka, June 5, iso li lakso mi, nigo akat sa umaray ito ako vi, pataksakat sa katimay ko ni mata, andaringin ni, ningali niya to ni, amalo, harita wakti ko, tataksay ko na siya miso mi, dan katimay ko kato ni, agito si manihak mata, mako unga bang niyo, nigo akta wayang wato, mako kasi waktu si tangani amalo novomio mako halunano nang niya tausit amalo at tausit over waktu ni 1835 mo kilin na mako lo ino marik tako ni waktu lang kalo sa titikot tiko at sang umatoro ti at minya tumiibong na siya ni yun. Harita waktu kita ko tak sangat saya tu ina saya nun naving ni ilagi tap siye Facebook hatu orang si Facebook minta ko berlalu nu itu saya niyo harita waktu ko tak sangat saya mina tak ko katimai ngawas waktu akhirnya aku tidak sama ni tu kita tolong tak ingin lupa mika katimai lagi nun naving ilagi papa tolong tak katimai ni Ap ako le mamok tuilo, amalok ako no makonot. Tawag si takatigi talang at ilawin ni Gawang Mingin. Ap ako tama ni Gawang Mingha talang at ilawo. Ni Gawang Taw Nagpat. Ap ako no makonot lang at ilawin. Ni Gawang Taw Nagsayit. Ap ako mataw sa mga. Taraw to tigilawo. Unga ba miyo? Makulang mani. Ni Gawang Taw Nagsak. Ap ako no makonot. Tukalak to. Ni Gawang Taw Nagsak. Aku lima mu. Dan nanti meli nak hilang waktu ku kerusi yumi. Tahu si tak ketanding ini gua kat tahu nak mon. Nanti meli nak aku waktu ku itu dia kau mamon. Kerusi cerai hak dengan ni. Tak semanu nanti meli lagi papa tahu ini tay nusar ini tahu sengin. Aku mak utama asyik jahat tadi lewe. Aku nalo alangan dengan ni itu dia halau mata. Ilang ni karusi kung nasa ako luwi tibali ako sa akta wote may lang ayaw mito kita akta wala hilokto nuna yung minagay papataw nga pinasuping okpalit sa ni pangay kata ang ihatili ni tigulo pangay kata sa makitikon no namin yung tigo si wali na kumuhitong mata hanoy ni siya kaya kami nga no before tigo ini letak usah mata nampi niti surat disurat liu langat diluk takhitu mata hanu ini serah dengan nun ubi waktu sapu miku mintung itu ilunano lingar limani ikalok tau dingin ni tiku sih usah ni mupak naik kita karena ilau bi gomatu aku bi aku ingat lihat zaman nalu tu aku bi tetap saya ni ikalok di sahat saya kita tinggal itu nun bukan itu masih bani unatuti 819-988-0817. Ikaw sa sahat siya talaga rin na tito na tumigay niya trok at nga pinasupitin ni tapon si Vani taong na sekto. Ang malo ni Gawang ni Halak to June 25 ang malo 26 okay ay yeah 29 June 29 ang malo June 30 ni Gawang ni Halak to harita raktigo. Tan harita waktu itu, tuh yang ngerasa waktu itu, ni waktu kayu sesiapa ni, Nero ke i tasi o uti sati mea tui nao te sima anginaka haritau rakti go nero ahtalaktu i te mātai na tia nero a roman luti na luto a rovi siwa ni uti tāna 819-988-0817 atu ina se aro lāngi yu i karoktaro na lakto si nero a roman toro tse i lauru uti tini atu ina hare hawarengu atu Niko ako matawa ko si. Hawi sa kaya hatakit si, siwa niko na siya kat si, pinasun na wilo ni, na imi 5 months, ang liyo ito ni Mihit si Tunod, pinasun ito ni Suok, 819-988-0817.
0: May na, unika siya kung naki, teikwa, hakitaw ya, lagi, lini, Haritau yakku nirwaru nalaktu it ila teikkoa liniungi tu ikajuksi jau nalaktu uvalua unikkau siikunna tei namo tuare ja halaa mangata nirwaru maju.
1: Tänna monkey surveiller osu ikala tuinnanga makit vikotu atu suungan nivohtu nil halitorman. Nuitok siellä on meio haritau yakti guut. Atau tsiku nui taun tok takina kuni ko atsa mangata. June 5 isuli la mani ko atsa uga sorni pinasoro si mini makko ni ungo tano pide halak tui ni ko atsa uga mauti mini atu nyo vi harum na lupik takuna ni pinasoro si ni makko ni uka ako tui itse la mi yo na munga lupi ni ko atsa si atu nyo langa mangata. Siwa ni atiku logun na hatala mi suki inumari
0: Haritau rakti go, hau mangi tui. Hanukli, teikua ne rakti oti kasu aktu pitsu ti mini, nitsa aku te halak, haritau yakku sain na?
1: Haritau rakku, ammalui mingi hillu kitu kita aku nalaktu ti, tuso ti niti go, tuso aksa aku matu aku ti. Imini, taman napi nasu aku halak, taman ni rakti aku mauti mini, haritau rakti go, atuino lagmi suti nuna rimi ilagi papatawinga Facebook kutigo tusagat sa ninyo itingin na kasosu at tatay ko na nito akta lagmi yun.
0: Takwali, uhakaw mi yati makko inong mare tikwa tawya halak tu katingayin na ilaw lalo ti makko naktigaya halari ba takuna ni Pinga sunne inunna ojo ne avittu sima jo ne ungavamme tässä jo jaksoa me novummilo.
1: Aukka inunma viima koo nunna viime ilu nunni puotsiin ja nunna viime kikatoluti.
0: Nallit vinnangin ni nunna linni pisimaluti. Kinnakkun oli takkoa tikkuata olaktu.
1: Katingayin ulang ang mata ko nung niwaktaw yung nilok tilogi inyong mari unang misuguti minya hait si Mayri niwaktaw lakti katimayin nyo.
0: Takwa ka sa makko uwik ka kikatok isang itay matay na?
1: Ataw si uwik ka 18
0: min 35 mo kilin ni ko ato wasu lang mi yu. Ay, aso. Atakuna ni pingaso ni ufalo ataw si lagi wiali.
1: Ataw si ulakto nun na vili mami kik atoklo ni uwisakto.
0: Aso. Tan na...
1: Tako, katimari tiago su umatak. Makko ungavammin, tässä vaktiosit jangannin, nuvummin, hallunanun angannin, uvisaktulu, ammalo makko inummari, tahat hierot saho katimain mutuin.
0: Asu, teikkoa hallunanun angannun uusima ju inniin, ataosikummin, kikkatukti taareja hammiju.
1: Tää halakmiju.
0: Aha. Hatsi vitsi tiikua katingasu akago ilo ani ak takwa papatawiko papatawiko katinga yingi
1: pinga suwit sutilo ni sita mawit sutilo ni akago ilo ani kise ni katim katinga rin na tuwin yung lakulote ni kwa kaya halang may matapok to na kasagla ulo tamaksi utiligay yung langayon ni President, Vice President, Secretary, and Malo Treasurer, Kinar Ligayin Alatingi, Angayokatungalingalo, Eko, Katingarusun Misosu, Tortunok Sami, Nigortavini, Katingal Torti, Nigolak Miyui, Kina, Takunung Ilulangamangan.
0: Eh, Takunung Poktunok Sangin. Ahai a maina tukisigella ko mayo levi ne uppat o khala utikot hatseva o khala utisi kischi gotinga
1: a pova mi tourni a tinga sita kiti tinga 819-988-0817
0: nakok me o khala kaina ga ve maina
1: Apesuit sahatuwa piloni harita wertigod apesuon na sermata ulutaman hawisan ng nalimartong pinasipti harita harita wertigod apesuit sahamat apesuit sahatuhamangan Facebook akut upaloni website apesuit no ato ino wiksem matiko na tigo apesuon na sermiyo
0: ah, ay nakumik
1: Nakomik.

0: Mana, ojalá más te hagas en medio a aquí ni si voy a pimic. ¿A quién chingue?
1: Ah, Daniel, ¿qué?
0: Ajá. Suli, tamán, escucho a mí, tiquisi magachi, suli yungo a niu, tachumonga, suli yungo a leaga yao si mayo, aukau timic, pines o algo si lo que me, tiquila o chi, pines o palea o hata, ilao mirama, hata gata, hata megachi, suli, tamana, hanuica.
1: Si vous l'aimez, pouvez venir tomber quatre calors de route, t'as quoi, t'as qu'une vous soulignez-moi l'heure du route, à toi, sérieux, ça n'a rien, pouvez venir tomber, à toi, sérieux, ça s'est armé, inutile, il est sorti au hâte à l'heure du, ni pile au temps, ni harceau de l'eau, à malo, pinceau, si vous l'aurez tombé, t'as mon gâte qui l'a au tout moi, si tu t'as au hâte à ta couche, mais si vous l'aimez, d'accord, mais comment vous tamani lo katitta me pigi ursa hatta hatta parnai tu maria lo hatta horo akvitar ni rila hatta tinnon aukau tiu suli yo alu ni viningani akvitar uti hakluta
0: suli tikisi mahata olak me maaksi ko angajok ka hotinga lisa hupik hoa lo aukau ti millo tuki mok tisi yo hati utsuni suli ohau sili gili rami ohat chie lukua pi ruksatit sa hatta lak tuun nae
1: Dan aksi kod piyat sarim mimao inut titu satu iriar nimi in titu haus dining asiu rivali alirata amisut suta amisutigun inut suta inutu inau suta ikaruk siyo mario hatta laur tu lisa tuki moti siyo hatiga takun narak taur saning au kau tikunun suli yungwa ninganut in titu atuar sirio sanarming ilisai hattalaw mataman na ikarok si jok oralo hattalaw tok imay tunuto tiritsuro gairiro ga gairigo ga tamakwa tamakuto vasungo lang mata tay may tuntano uto ka utituin na nga tay may tunilisai hattasun lulawman pirio tumarelo takwa au kautikunun suli yung waliokti
0: suli pirio samari hattagalwak suda suli yung waliokti suda takunau yak tau lekata nipiliok simanga lak ma nipibut tamanna ateu ditselok miyo kalo ai
1: suliyo alo raga sok sutin khokho hatta stilo nipiliok tau hatta lok mata nipiliori hatta la akvita hatitini ima nipiliok simaruni kisiani atulutik tapani akvita nitini kaina langa mata pigiyok sangin na mataulari yok sanik ko tamakwa aulari yok sani ang iyok ko ako miman suri yung wali yok tiyuso ni nipili yok si maruming atukay na lang arwita pa ni akvitak ni tini
0: tagali akvitak niyo ngusuto kutu ami sibuli uji at naliano akvitak ngusuk kita
1: sibuli mi kutu ami pigiyang ngaw ti hakaturut at kutu tayo sumani himaru alun ni mata inyue tana au kau tiu naitu apiu tilo unika kai nasiyaga himaru alun ni mata tait sumane au kau tiri ni nutsevi ni alo galu aksuni mahai hati aksuni hupik olo apming ilani yung ito hukir ni kala alun ni mat kumain no tiguang ani ilani yung ito tuwi ni galu aksuni ningariya kalla nama kumain namin turut si kalla tuwin yutsuni tayo makumain na aukaw tiyo ilangin ni tuhuay niya lang maningan ni kuminut yuwin yutilo aukaw ti ningalaw tuwin niya lang may ilayak tao kami upin na kani himara lang ni mata tawa ni ito ni ivo review lo ako review lo ako ningani COVID milo day may log ni matatako 1899 me daga himara log tu vinialo mata inyui day ko kutwa at me wala tu sa malang ni raming itit log ni mata kutwa mo ilang yala pir li rakso te inyo on na katatilawin tamang itit tu vinialo mi mata kinga no kalavala yu vinio wala mata tu sa manak tu sumat tamang kutwa mi pigyang ngaw ti hakatot haupat katitavim me May 30, May 7:30 ngutu akpat, unutukut, takun narak tau lak tuit, amalo teikuni nga pivit sahang itu ni haupat nui karang itu akut si, pivit sahak di sirel lami yoko kutu ami uning, katit tabi misain nak, June 1 ngulik pal lirik tu ni,
0: Family tree, la yoso na temetto mutikita ulak simagama. Aukau tiulu family tree nga ni avatak kuni pisimayo mehime kotita ulak simagata. Atik meili taksi simayo nga maa ki natsinga yak me aukau tiu anana vini nga ni. Family tree nga ni tu ilagin miyaga kallatigo. Khao yilao yin miyaga taima khanita hagea nga. Nunak joa mikilit chatuin na lao yin masuli. Hanili hati gotigitun lao lao lao yum majapotan aliana lao yum
1: Au kautu sada kautu taka. Sada ngua liuktu ne.
0: Hei.
1: Ali anato alo hattama keila tui rella mitsunga lo aarsi kuno ilisei ni hasungu mata takua ilisak iukui ngalang mata. Akwita sungu mata ivory milo tasirak milo kangirsu milo nunalini hatta tui huakta milo ilisak tau ni hasungu mata suli yung ngua liuk ni mik. Suli yung walerinamik theater projects harata takunak tao yung palangawot ilinia view kuing alto pata malo aurakun aurak summer camp laro so halunak titun arsik summer camp hakti si hatalangam miyut ay view si hatalangawot kaila tuivonga no navim miyunik arsik kuni ilaw tiyang wala sa palangawot si alianak tuwa galuman sa iman naksunilo ilsi naksunilo malo tamak ko Inuit, unikato at hangin, noat sori tukisiliyo mit sori ilitsinak to sotik, ilikusitinilo, ilitsiliyo minaksunirman, inutitulo uhausilirin namin ilitsinak sunirman, dan ilovio tsera sa palang avut arsikut.
0: Unaking ulle patak sotika, tusayo ilaw kumakalasak nipa suli yung wanik mit. Suli yung mga tiulutong yung kalwak pa, ikayok tiyo matanik pa, ikumaligayo lo ni, nipiligayo lo ni, ano ka ligayo katiyo lo ni, uto tiki lo ko. Kina mo, ukalima kong nakajak ka.
1: Tana, aksi ko, tukimot, kamarim makitala o kata, takalik partridge mit. Tana, upigil la kita po, inutuin na oso ni, kamarim makingula o mat. Tek, pinasutitari la o katiko, Amisun ni pinasuti harata hauriyak yuruna sertuk harita orakut khimikuta ovingani aksikut aksik nunavim miut inuit suli yungwaliok ikutinga aksik nunavik inuit theater lara orumut takuriyak yuruna sertuk harita orakut aluni facebook kut khimikuta ovingami yurut aksikut
0: Ahai, nakomai maria lewakin si uhali mahati yuruna sekin merki
1: Nakumik.
0: Mana, ukali mahati kasi mi yung akang sumiumi. Dami, putulimik, dami ngay.
2: Yeah, tanang nga.
0: Ha? Aukaw ti mi, suli yung nga tiyo, akati yu yuti ay.
2: Ah, habong.
0: Ha, kinang nga uto di?
2: Kumain na habong.
0: Ha, kumain na lo, amalo.
2: Salualo
0: nga ay. Ha, hanga, ilaw yung ngalok ni ki aksi ko ni taman na aukaw ti amit sa di?
2: Last year, buwit ni tamit. Pikirang ngalaw niya po ko.
0: Eh, tatay na nga lang at sudi, kumain na nga lang at sudi.
2: Kumain na nga lang at sungalo, salalo nga lang at sungalo.
0: Eh, suli akwita hata nga sudi, huwag tamo kayang sumulo, tasi sumulo ay tamang apirito ako ba?
2: Aha. Sumulo may po, ito may lakto ko, tamang nilip mo niya ko, hot tala si Mr.
0: Eh, po bang nito may pigok sa tuwi na kalalaw lak ko si?
2: Aha.
0: Eh,
2: guys.
0: Ah, tak kuni nga, Pigyok sa susi, anla si Mayo ni Uhagyok sa tubi ni Ulok ko si Pupik ni Dume.
2: Asun na, aha, Ulok ko ko. Perhaps lang ito talaga sa.
0: Ay, ni Mako singin lo, Pigyok sa susi.
2: Aha.
0: Ilagay agad sa hako na sa ki Dami.
2: Ho, nga naman.
0: Aha, ay, nakong may makayala. Uhali mahatay ko na sa kini magiki Dami.
2: Ha, tanong nga eh.
0: Mana, uhali mahatay ka si Mayo nga suli yung nga timik, au kaw timik. Suli yung nga tiyo, hati yung ilwa ni. Dora, hope it call me before need to meet me. Dora, eh? Suli yung nga tiyo, hati yung ligabi, aksi ko ni hanga, pili ang alok ni hit.
1: Ani, pupin to me, pingon at yung harayvit lo, ili hata lo rong.
0: Hai. Taman na, pigyok sa ni, ili tinak to kata hata ha?
1: Ali anak to hata to, ili tinak to sin lo, Tama hata ka loak suni, imelo ka lal tila raw hata suni, bigi uli uminak to hata to.
0: Hai. Suli, ako ti 1899 ngo tilo ko suyivinyo ni nga ato tilaok ni mat. 1899 miyong ito ngwa ngusto ti, eh, hangan ito ngwa tumili, kina ngwa lo tilo suli yung ngwa ngusuki?
1: 1980s mito ngwa kutsuno, si uli pa may meri ngwa kuro nga, ibri miyong ngwa kutsu nga. Takurung takokatong wawot suno sa unibin ng min, tinamol sa unila kayo ni mga haramang at siya lang ito kasi naukotibin niwi nga
3: tusaumararo.
0: Ei, teke ni ahikitu ni takurenga loktuvi ni 1980s kundillogo.
3: Anno ha vakunin tangua ngiti, teko vakunin tangua omatanno ha tutturellu na tsiello. Uwa uli hallonak tangua ulektu ni anno ha samarungua uruo. Siero ngua lo, siero ngua lo, misu ni takunarakta ulektu kaupot.
0: Ei, anno ha lo piukkutikalelu 1980s minitakalongua tu, ei.
3: Suli walo rakti, takto kala milto kami.
0: Pikiuk senak tu palo hatta ka, aula jika suri ya, teko uha hatta tadi, suli yung wani ilwa ni.
3: Alla si Marni takun naas takisya ni pikiuk sa hatta tuko, pikiuk palero ilang itigun. Ikaw magiuk sa kele palo ma uha kele minik.
0: Taka joko talo hatta tu nilo uha hatta magatsi.
3: Ilang ini pikiuk si Marni. Ilangi live gulak tu boleh share lo.
0: Hai. Aku bintang musim mata ko, aku kau tiu mitsa ni. Taman na tsunami ni kau kau hat dahin.
3: Takun narak tu lang ya, mikhila nara ya punga. Tusak mai tu mata aku kau tiu mitsa na sulak tu binyalo mangan. Nuita titsi mata piyo halok tu binamik.
0: Tusa yuni. Ila ko mayo hakalasak pa o haus cha hakonat cha hi.
3: Galapit ko ma. Si uli pa milya pa akin si ma pa sa tawag ng larong atok si ulti na lang ato ako makisiyan eh. Let's nga. Si tamawit si na pa sa tukto ala lang mangiti na at larong atok si ulti na ni ato rin sa makisiyan eh. Suli yung go kato si larong ma. Aliyagi ye me hari larong ako ilaw kato si tin larong ha. Suli yung ako lang ng may isamalok sa maanang nga.
0: Hai. Ila ka kata ako sa kay Dora?
3: Ila rungo, ila hata ako matawawi. Suli yung ako hata tuwin yung hata tawawi. Hanukulal din na suli yung ako ng mo ila ako naputit.
0: Hai. Nakamay mga ala Dora. Ako halimang hati ko na sa kanyang mga.
3: Alright. Thank you.

Ilak. Kuwenak. Tusayak sa tuhak haunelak mingmat. Ublume ukak tigi. Yawne ako nga sama ekos. Ublume hilat tawo hikin nekpok. May 29 dan limang uwok. Hikin ni rangat. Kuwenak pagman. Ano ka lokit tuga lua kihani. Hilat tawo mat. Kuwenak po. Ipagkakila, mingulin lang ilaw man. Aner na siya ang isyo nilo. Ting mihokang nang ilaw man naglat. Ublumi, tusayag sa nito hang nayak tugun. Kungan na tumik. Ublumi, talimang utilungo. Tuhak na akarlo talo. Pivalleyo lo tuhak kaugyan na yan. 3:30 mo akpat. Kivalleyo kawihaw tamalig lugo. Amat daw ilag-ilaw tabut. Kung andaw yak mayok tao, ang bayak may utaw lao kimayok, tuhana akap tigo, tamagkwang upata, tungahugit si. Ilahi mo lapami, tuhak alak kinamelaw kaluta, tam na kinay mauna. Paul Simon, tuhalaw kalutigo, hilalagyan na akama, tu haga kakalokin na gupi tu haver nagtunig luni kalug biyo lo asunga 6452244 linnega nik tulu kibad lang may amihu mataila nunamun iloani tagbani takiu waktu me magperpan linnega nik kavale ne alak ming mata linnega nik tokote kang na gupi unne kagote kakagupit mandeme tuhak bagi huang na yak may jagit tau. Ani pimigay tuhalaw ka.

0: Parke Irsak Irningilu 2006 Akpig Jami Imgarak Tulaw Kimanak Mata Taikunga Kujua Mut Aga Gutamat Takwa Kiblik Tujani Hakitalaw Mata Takwa Tuhak Nakpagpuk Taima Kibadliw Iluani Ilanunamut Iluani Ilinneganiktut Taima wale nginau yang nak mata ilinnya lihat tu galau tu horlo amihut grade 12 guna lek mata ay himalutik tam nak kamanai na jubok uam nut kowe hokati giba bulu ilagi ilinnya ganik tu lu aulak suta ilai tigo kihani grade 12 tahun na julau kimagapta Ukiu no pinga hunut aga gutama ilinner na ulrangat aulakhima me toa pakluta ta kwali anga yuk klikani kuwe hubeng milune ayui tu lok mata mana ilagi katimaju lo alak mata tana kuwe na kutau gibo pivalle jun nungau ne agapta tu sayak sat utrar na gibo
1: un lokut CBC ko tatami pivalnel wang hausan lutu nuna bumi kartu ili ujuna nuna selatu pina suara si jumi tane kartu wacau jok atinga sakit tau guna manga tane hundu jok ni ane mo pasi jau si mati lugu si tamme me tako na uhala umejo amau ti tako nuna bun inuit arnai katu jahati gingi tamati minga aibau tahati ha Roti harun nangit tuin. Ati nganalun ayat tau hujau si mangin ninganin. Ngakak tuin di Christian Lions. Angilaung itu amau di itu cera kejanganin. Takwa ilagi jau kumatilu kita macumunga persi kasuak tunun. Ukak tuni takwa gu katu jahat dikit. Tamacuminga atuk tau nakak si mangin matam. Amau di it maligali kajinga Victoria Perry. Ukak tuin bimbing kuala uktuk. Takwa gu kisianin nalun ayat si gunang mejuin. Ane tertawa betul macam mana? Amalo akau ngelihat aku tahu kata si majuin, tanah akau ngelihat aku tahu si nama jauh ati ngantai jauh jauh si mengininga. Kesiani malikali kerja Alan Rigo, kalau tu tay mega tu ngitungum, waktu ni malikali kerja ngit takwa pasit cijit paper leh jual kerja itu, tamat cumi ngaki gaya ila asid dia kerja titi kasua madam, malikali kerja ujuk. Tai mau kalau tu dah nego, matu main nak mau alat dengan alam nak tahu hujung mau nala ti caw duit nego atau lawan dengan ni, pasi jauh si maju kuno jurnya ni mut ada koi langit, uki uki tu tilu ku tai mai tu minyak nak tahu man, malikal kerja pasi cuci mut CBC kunut amalo Aboriginal People's Television Network tai mata nak. Nalunay si gunak si gumasi mama takina mga inaw tilugo pasiyaw tutingin. Tay malo kakto ibimi wakto tig nila kakto ibimi go isi maksong lutin nilaw tigi gunak tangi pito na tingi sukat tayo kaya mata. Kigakto ito nukalaw to pasiyaw si majumik tahan na go tigo jaw law tin na go ala nalat titsanik isi mahalun na lagi tuminang. Lions tanah nalunai sila tu June tu ngulikan. Kalau ni ane kata ilmu majul kerja kuno kan ajar ti nuna bumi aku kitu nillo tak ko kata gile lau majul angijuk kangu nampik ane kata ilmu majul kerja nampik amalu nuna kakasi majul kau jema jangining. Tapi malu inu itu angijuk kangu nampik akhirnya balai gaya hamat autik tuce balai lu tu ilik kau siming. Amalo awal tahu kat taksi maningin nut atau ina taksi mati lugu nanti mai kau disakti dekat jauh tengah lagi nut nurazin ane kat tali maju lagi nut kau disakti health research center ohalau tu tema go Allah cai makat telah ngituin.
2: So all the stories now.
1: Unikali mangu juita ko yuker tak tule mami aji gituin nagalau juit. Amalu tau tak ku tu sak tau tuin nang ilah unik tuin tuka haktu inau du ite malu pito haktu nut ulinia ti chigo ti nu ila ge jaudun ta ko ngi jo kham ha kate mani jo ate haktu inu inu runne ila ge jaudu inu kanne mik khanok tu hati ge ning mik amala u kha hati ge ning me inu ila ko shing ning mai ko hala tu ta ko go katu di hati ge chair uta gu na tu inu inu na ling ni ila u ti tau chair lu ti amala pilo ila ta na ange jo kha ngu tu ina na mo ngang ngi tu ke sia ni inu kha ji ma ja tu kha ngi u ti ti tau ba le lu ti si bu ni chat inu tu kha nga gu na mi jo ta ko tau inu yo ku ta tu mi ili ne kha ti ge pa le kha ta si ma ju na ku ta ta na ngi na pa ngu ma nga si ko ta ma kha ji ma ja tu kha mi atok tu ting ta na kha la u ti kha la mu atok tau gun nak si mejo ubik kam nun ta kunung khau ta mate atok ta ke mago inge katsia git ta na ak sok tau lo tu smart eyes sikumun nun le au le tri kate mejo galang mi che matale me ta ko lu ta ikajo ti chau juni amaluna namu ikhal le apik apiuna pang manga sina sina ngalu amanu tau sila wa si dipalea ninga ni nala nai ila sila mik as khawji sa khawti ta khamidok amanu tau na uko ata nangi manga inu I khawji maja toka ngi mali lugit anju a kiaq ta nanu na put sibulat tiw ju smart eyes khikir ta alumun
3: on jas rox ima mata makup tui ingwa kaara mata ukaara utivarangi ubarangi khali sarawiyangi ilin na ti gumaro to makne ano pawi saga mga outer na ilin ni outer lang ni ni ang makisi me pawi saga mga
1: dan ni ti to hallo na ti to lo ato ina yo ing kachirit app store amalo google play store pija tawo amalo ha malako ng kang sinong mi ta ko atulok ti sila matago sita mali mali ka kalangin ni June 1 ngulakat aku tui dike maju ilu na sa hak si mahatta kaya halal tui si si juning amalu makko inna ugun nang luting takwa amak tau ju hak pahanu ingi tiu kolo amalu tau si tamalinik asing nilu ingi kaju takwa nunaliu ilu ani akago hakatta kaya halal tui 14 nunga tanu lunin uki uki tui da akali chale utaw kun naksiga daktun alla sita malingin ni aksa taw tuin na kaya hatuting maliga kalali kajit akali titi kun naktut $60 ning
0: Kuyan na may kawisak to sayak sat utaribo kitir may hilanga takugar na kawiyabot watsakop pigar na pagka nipimik tu ha me lau kalu ta kiheni wo tam na inna ke lau kabut kangat sinar mitau tati pihang mik ingat lugu tu ha ne kabut

0: تقول لك تتعلم لغة نتغطى على الاستوى دائما ما يتوم على في ما يقول أجيب تياك ما نتقر نتعبني إيمان اللغة أجرى ما يغلى في شمي إن غفي لغي أغلق لأفسي ما يا لكت اللغة دائما ما يتوم على في ما يقول تايك وتعبني تايك ما نتغطى 1957 اللغة أيا وقتي لا أتاتك في لغة قيابلوني Hai kane aw lak tak tin du tak kuwe a tung ngit tak du am maga lo lak si maga ma ik lu liga tung ni aw lak o ja wad le ala ap tak kia le ga ma kia ngin nak tung a kia ngin nak tung a kia blung a kia ngo a ma kai sin ni lung nak tung a in nak la lo la ga lo in nak in nam u blu me o lak pa le in nak tur is maga ya wna yak tuk ta blung a u blu a kutu pa ak ta u ga ma ka u ma pa le a tin du gut ta na king u mu ge ak san nak ta ga ait u kan nak ta ga Ubla kutu pak tau gama kangen senang botikin nuk suta ma kapi lagu sula si maga manuna me iman nak jawa galo suna kangit tak. Nuna iluan waka sugi mea lau si maga ma suna bakangit suwa lau nang mat kapi lagu sula ke lau si maga ma. Ta wani ta kwa tau tu lau si maga ka. Kapi lagu sula ke suma kangen senang monuk di lau si maga ku. Kisi anitai kane luk di luta. Unwar unwar siyot ka katak sa tiglo pila kayo ano na si mang matanok ka unang isyo ti unlok siyot ka katak sa tiglo tayo na nerebi unwar ko naglat ukuing ang ina si ungulaman unwar ko igay yung kaksone tayo kani pila kayo katao nila si magama iligan nilo uku ang nilo tayo ko at igay yung lao si mang matik pila kayo katigil lao si mayaka singito nulay ang lao tangalo singito lao to ama Tuga nuleaga lauk taa sakit naa taa kuwa pilaga katigi lauk si mayaka unnu aksi au kattaksa taa. Unnu aksi au tutaik kuwa ublogu mitakuin muaaga unnu aku nirijaktu kattakma taa. Iga juwa lau kattakma titaik taa kuwa ukuwaga uvangattaa vijakta au kattaksa nga. Sanumatin nasi vijua sotegu lutain naa. Nirijik taiman naa ittu wakata lauk si mayaku panigunia taa kuwa tagwa aula jiyakka. Suna kangit lagi tindugu kangit sini suna kati angit lagi tindugu ino kati angit lagi tindugu lono ni tahu nganuk tila oksi maju 1950 sabau tindugu iglu digardem.
1: Tapi ko oksu sepi o kau se kau yati ane apa tak kawan ni pecah si mabat oksa gea kala kangai.
0: Icuk si maju tati makiak tau tiu kiglingan ni shooting. Kiglingan ni meyatamane ikuti. Tiyo kakap si kia la kurona si mayukia rikua. Tui kia la lobo kia. Tiyo miku viri kakso gin. Tataka nga itak sa wu. Pusi tit sa wu takbunga. Kiak sa uti uksaneani inakang mata ang malok tumik. Takbunga pusi tit sa gin. Tay man na uksu si bikala uksi mayutay kua. Kiak sa uti igabwili nirukit te kurung ning. Atulik kala uksi mayutay kua. Kingulli ula uktut. Saya kena nganap pangaju kuruk nap pangaju kurung net. Lukuk saya uti tuin nang ni.
1: Tetapi makati pakai balau ngikalu apa? Oksu aluk sunne.
0: Iya, saya bik jua kata lau kata oksu aluk sunne kata lau tu yang itu lune.
1: Wah, mana udah tu oksu aluk sunne tu yang kaya nak pakai?
0: Ngoyuk sa yun na tuk tuk yuk tay na ugalo ang masalo matiga sa tiyak sa guig lo tak tuk pande ala kapta. Ano tong nawig yu ala si mayo am makinguni nga gul. Ig lo tak tu ala ukan nila ano ig lo yu isa na jaw wale ato yun naktin logi. Ang ilaneng, ang ilang uyali lao si mang miyo tamakkoa. Mana ig lo yu it, ig lo tukaw yu kululak tu tamakkoa. Pingasun ig lo talit. Wa ang iyok doa ka lo ya lao si mayo tay kung a iglo talong migam no suru ka yok lo. Ma ay piyo lo aga kan nakso ni nato ka lakso tig lo. Niro tu yok doa ka lo glo tig. Ukso si bi ka lakso tig lo. Suna lukta ka lakso tig mayo ka uti kakso tig. Amma ataw si yung itimik tukso ga ya ka lakso ting makong ni ukwa ka lakso ting maiglok duwak duwak alo ya makilak si mayot piw yuk duwak alo buting. Natik sanita makuninga natik kalong matasalo matigya kalisali lao kupiyang nakto buting lo natia ang miklo wa. tamakwa man na iglut atok tau yu sulit at tamakwa atok tau yu man na suli ilangit ang iyok juan makyalo yala si mayam
1: akitulaw pa ula yibig akilak tokya
0: tay malila ula yid lakit po nga tay suminga kulwa ang nangujuting wakulong masuro kayo lunok tiram no takitamango akilakatang na yakson tagbo nga iglug iglug iyaptin no si wulak pa me akilak tuwi yala si mayam takitaman tu dalaw na si mayam akilak tokulok pagtugo takimak takit atuanika ngan magpicara ngat tu talaga tak pagsot tu tagbatan na akilak tu tigilak si mayam takimit tu dalas
1: ang iyo yala pa sulak pa
0: eh ang iyo alo yakatan ako si mayam tu talam yakilak tokrone igabig takalok tinlogo asya ni igabig mi pila ka kataog lunga kado namig li igayak alakalok tinlogo 2 weeks kinaw yak takangat ta kinaw yak takat talaw si magama $90 ni $100 ngung itok lo ni ang iyok doa ka lo yakat takso ni tan na kinaw yak takayak katok siyib lunga niyo wikun nangis lunga niyo wikbig takal li alok sa talaw niyawag bigtak to alugap ta idulilig yung akalaw mo na alutong natiyak so na nakugiyok to nga kapo dyan ni Mirceo tini niyawag bing mi pili riga ma siniktak bing mi iga bing mi ila iga jitay na ikayok so go kablo na ang ugalo autok kablo na ikayok so go tayo ka ni pili riga kataw na kama kablo na kaluin do ame sungok pande alak so ti inuin do ame sungok pande alak so ti nakituin na tikip pande pande alak so ti tayo na niyo wag biyolak tin logo mikse uti takang mat kapo dyanin mikse uti takama tayo kwa kinaw yali akatok kok tituin na si ma lao kogi niyo wag bihalang man niyo wag halog yaksang li tayo si mani iso maluwa lao si man ningin na ma nakisigma kay matuwang nakitaalok kuta akilok tumagalaw galaw ang nakitlog ilo akilok sakatalaw si mayugot nakigalaw ni nakisaw titara matakwa nakisaw titara yake iti kapsa kang matake at itugit do akalok lo galaw akalok ipiwi yake piblogin ama daka sakka katalaw mata tikitari yung mata piyugo sulang migama, jakatalaw si magama. Akituwigan wakit lutaw, suna, ano, kinaw yakan lalaw yakto na atokso na $15 li unga tiyak di kuluan. Atay po nga, nuilakang mata, piyugi luang ni kumot, jakatalaw si mang miyong akituwigan wakalwaso. Ama, akituwigan si magkan na ribunga, suro kayo, nakitoklok ka makialaw na ako si mga mamakuk so na, piso yuyak pa so na, kitoklok ka nga mi. Niyawag bitakalak tindugo, taikwa si kitaw, tikim mata, kita ako malang mat. O kauting mga, niyawag kaya ka mago, niyawag kaya ka mago, si kitaw mi, lang mat. Hano, akito yu alaw tindugo, akilianig lugo, apirigat ko, iyo. Akilianig lugu go tay ka nigo toko tok niwek bing mi. Kinaw yang ini ato meak lo nga lang ma. Niwek ya si jo alaw mi gama. Itak si magami ay si matil lugu. Niwek ya si jo alaw mi gama. Tay na niwek na yakta ka kap si tong mga kaw jiga sulak lugu. Titakak bing maak lo nga. Ukaw ti yam lo nga. $850 ligo lang matay na. Ati to kaming misi matao yung aki tuwik doa ka alok lugo kapya na loa kunitay man na loa at tigil yung niyong niya kama misi magano aklo nga suru kayo piko yung mat niyong wikso nga tay kwa siwot koksok to kuro na ako si mayumaw na kiting ako na sang nagtulit na
1: tay
0: kwa ngun ako si mabluti ay man na ito misi kito takto alo nga maakili akili ani kebo agjak taw ne amang si latip tinu upeng na ngum master ne o kasi jiwa law yunga ay lat agjak taw ne alang maliwi ana ayani kakko ay blunga itara ma suru ga yo kaut blu tay ma sikite upigo ma ye pianing matama ngo go agjak taw ne amak ma nga hata ku ne rang ne iga da sanga no ak taw ku ne ak para matko katigila si mayang may ilang ipitak ang ilok tatya mayroong mata ang nakatikuruway lati kay si kimastigi si malaksago no siya ito nito tayo mataw siya limito wiro ni matko katigila si mayaka kangat sinong may tayo kunangat matko katigila tam ni sibuli ako nga uwi ni magyukto araw na si mayunga katititaw blo nagsuro kayo lo ubla ako siya ba makit lo katititaw ni amno katititaw ni alo amno anana ganun lo atata ganun lo tukse aming mga ujaw blo nga ama suro kayo anana ganun lo atata ganun lo luka ganun lo makoko tukse aga siwa katawag lo ting ubagun li tuksi aga si waktu atataga ananaga uwang atik tako ang obdota tuksi aga si waktu ta anikuruga ananama ama koko niya ubla ko siya ba mo waktu dugo uita aga yaktu si juwa lo yung a suru ka aja mi katititaw yaktu laksun tayo man na ito ulaw si mayu sike kuwi as ulaw si mayu suru ka aja mi uita aga ma ukaw ta katalaw si mga sikir kusan na kawit ukan na tilunga kusan yung mga na kawit wait siya may isi mga iti ame at tilunga ukaw ta katalaw si marang ma wait ako malawi suro kayo may wait ako yan ako ti kukan na kalaw si marang may ukay man na mo kukuk wait sakta ako wait sakta ako blunew siliw ako ya katalaw si mga mga ang ikataw di ko sungin law kaso nga hay man na video mi ya ga ya khatta ma nga tikiu angili la si ma ga ko asu la le so ro ga yo mi u sak ta o ma la ga ma u ta o ma ban le la ga ma la ata ta ga o ka o ti la si ma ya ata ta ga sa to ate me ang ma ana na ma e ka ya ko ne ya ko ro khatta la si ma ngi ma ga u ni u ta o ma nang mo ata ta ga o ka o ti ga ko ata ta la ga ku su wa lang ma o ka o ti si ya pa lo a lo ga uita uisak ta umalak tunga suru kayo mi lasi jalo gila ko sumaya ka kano suru kayo mi gila uita uisak ako uita umalak umago suru kayo mi uita umayo mako nga alak to lak sumang mga tikiyo pikan na kaya mi yung apsi ako sumi nga kaya ukao tilak mga tayo ma uini kumalak ama atataga ukao tilak sumaya ka uisak ta umalak nga tunga kina may wisya ka ako magabi lang mga atata ma suro kayo may lalilap si mayong may nasyo magpuktong may isi mata kagataan lap si manak ko nga sikyo tayo may isi mata kailap si mayaka uinik pa niya nerok tindog tayo malaw kay ayaw